NCIFM, the spirit of Manitoba, Willie Mack. Is niga suga gisinika mo golden years. Is niga tini unika mo sa isa sa punis tayo kasi ntatita toskiwinan. Golden years. Ako sa mina kaya sa ina niyo tipay ka na tiya Espanyo. Pisi mo gan tena short run tago mina. Apo tayo kapio ita pumiko wow. Monsters ko na antaw ito. Tans mo magagi wito yan. Ako niya wani kiskis yan. Niwi kinaski ita yesa. Miso ay tumi na gawa pak. Kapeo ita pamit na waw te pakupti pa ikan ispansipisi mo gan gawa pako. At ti waw tago sige maminu ayaw eto ewa na witi mige e piege nan tutaw yek. Kinanas kumit na waw magina waw gan tutaw yek. Man tato ew tago sige te pakupti pa ikan ispanipisi mo gan. Ego katin tutu ana wa temu ko ya o egi pitu ke pa ni utu esu ta una isi tisama ome ni wa ni e. Katin ka ki o eta iko na o Carl Richard, Family Tree. Isi ni gati ni uga wietini komo tuta Cree Hour and CIFM.